0: Di balak komet at siya pihakan na di makulia iya taliwala pa sukula. Wala kaya ang kulia buwaring iking sukula at iya mawat. Masehat ko dalak ko api-api met.
1: Ay, iya kipagi ka dyan niya po. Kuwal di sabado di siya makheke ne.
0: Siya niya po kuwal. Mas kula ko dalak ko mula niya.